0: sorry buti yami ndi ngikwera kuti malawe man. Yazi bengaya.
1: Umfazi wami.
0: Bengayazi kuti lo muntu ushadile.
1: Umfazi wami.
0: Angitshelanga man.
1: Ngicela
0: ukuba umthwalelo man, please. Kodwa umuhle yena.